ukra amano dia wo pe na wo fa amano so ye ma mbisa o mema bebre ma mo ne mo nam no aye ma mbisa na wo ne nam unye skapa ka nyono na wo pe amano bebre so ohia nti wo fa be ma bi ma mbisa oba nkro ni ba bi da kwa na na papa jana dan ano wa fa ne sa na wo ne nam ta so onwa ka se nika pre Si me mani be brebo se awaria enche kaka na awaria onye skana wajana yera man fontiasi. Tuma offer ba anona na huo ni na ni test no no.

sem. Wa mo so mo nda because of yen. Wa mo so mo dua because of yen to mu gusu ensuo no. Onu Yehowa na ohu kukuo mu no. Wanka sanko ye koma yen. Oh wanka amen o. Wanka amen o. Ana one me nya kama nti wanka amen. Wa sha wona nyankopo soma me se me kan kire o. Te Jesu amen wate. Jide fidi e kesi e so ama obi bia wa shire ni ni pebi obi bia ni sa egu ni enetifi a o sun because of na de pebi e free ni ni mamu nyina shedin wate onyankopon chiche ye nyina re

Mitro kakamyo, minro kakamyo. Kakamyo poka mwasi anansyo. Mitro kakamyo, minro kakamyo. Kakamyo poka mwasi anansyo. Odom sesre gusi anansi munon fwe.

0: sorry mu nnwumam ne miaye bebre enamfo kra omo namo aye nim se wem do mo ye namfofo pa bibi tumi si ema suban no eya den esesa
1: esesa
0: enti ubo se aka bibi a wone na ba wo se afi wo frɛ na no wako no ho asɛ obɛn asɛ ommɛn ɛno nti niema bi a ewo suban mu ne ne ye mu no etimi da di saa ema onipa esuban ye den esesa eya no kra ye wa nyina me ankasa ene ye nyina as enipa no eduba bi a yesuban tumi sesa ewo niema bi a yehunti oni obi nam na afa ewu hu se suban a woda na die no nya niema bi a beboa wa etimi ma wo twe ho ana wo kon ho ewo niema bi ho ana sometimes so se oni obi nante na wo ye bibi anke wo se otimi hye wo nkran ana otimi ye bibi ma o kire ni so na saa niema ni nyina so unhu wo nipa no ho a eno so e ma the way a wone ne nante no eno so so otimi kon ho da e ba form nti o no timi ka se ah asɛ me hu so wase sa asɛ me hu so wa kon ho ti suban ne saa ne ye no so timi ma nipa sesa
1: yo o faso kra bibi o
2: ye ho adem be ka fa ona se o nse suban ka sa nipa suban ka sa no e fri ba bia o firu
1: okay
2: because nipa na e modi no yonko no suban
1: okay
2: o nse obi nyi ba bia bo no do so no wo soro be wo nse wo pe wo tena no so wo mpese wo na nipa ndili obisiso nyi ba bia edo no obewunso bebi obekọ bi ya no ochire odo because of babia otino no esesa no suben ntino suben kasa na nipa na ema ntina eya makase obebe kachiro se shake ya nipa bonia maybe we are right but it depend suben wo de chere mo
1: okay
0: oda na di chere
2: ntina wo hunu sa
1: wow
2: obisiba no se shake ni ya nipa papa eya no kure
1: yeah
2: because say no wa ba no sa so na obi an na language
1: yeah
2: o de kasa obi o no enye kwen be so no de ne be kasa won ti ase da obedu bo ne sa anka say otimi kire ne say ade o ye no
1: enye
2: ntene nu pan kasa so be no e depend ba bia o wona na nipa no ne ne dil no obetima won obi kasa o papa we oh o kasa no won fi o o ko bebe foro be kasa o papa we good man pa sanet
1: okay
2: ntene obi a so be no de kire o no eye de no so dia wo hu nu appearance wa mano no na kasa no wa kasa no sa no be respondo
1: okay cheke mba bi wo se opusu nunum na otini hwa why oti ase nunum ye onim nunum no eya
2: ya
1: mudi ye
2: ya mate
1: o se opusu a otini hwa
2: ya
1: wo ye dunsini
2: ya
1: opusu bibi ana mekan se
2: mate ase
1: so aha
2: e chere se Owen se won ben
1: because because to so be amount che ohun so abin
2: ya na o mi won so abin eh nipa no won ben obi a won temi hunu suban the more won ben nipa no on obi hunu suban
1: okay na ya be fa ko no kakra yen komra police ama me sign enti e busa fo adun 16.3 kin kam ju edi na okoso wuti no emu ode emu onika ensem a esi de wo mu nyira edi tu ye ne aye hofo ifi se ya brabo na ye ka ho asem no nti wo wuti no wo fa bi na de abo bra san se unya futufo nananom ni tetifo ni nyina wu nti futufo no ana omo ewo ho ne ya yakopam mo nim dia omo de maye ni o chemismi she bi flow on chain pa sabre de bi ahona tum na 030-221-6562 Adumi yela no ani
3: ntwetwe to wa ye boy a na se wo number no
1: dada aha etrene safo na evening Mbajo, what's a lot of money? You can't grab a grip.
3: You can't grab a grip. Come on, next waiting.
1: Are you young?
3: Mbajo,
1: Mbajo, young, you better say.
3: You can't grab a grip. Ewo nyo be ya egbe suban bi a oyeye no no be da ni ti a chere so bi a ni suban me also when you